kionia o pua rose i honi kaulana he miliwili ho i no ka malahini na malahini ho i oho i ka maina au i wana ho i oho i a kūpa i anei i hono ka imi ka ano i a kau i ka luna na molo kama noho noho oi ka oho i ka lau o ki pai e ho a pili.